0: Nikon ni kẹrin le la adorun to nfa mẹsan ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kiye si oke rere ni nibi ti awon omo araye ti nferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se koni feyin e 32 FM 94.9 emi ki onibudo lo so be

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo saturday ogbonjo ninu osu elekarun second to the last day of the month bi awada bi ere osu yi si n dagbere gbogbo eyin omo olohun edide eja wa dupe lowo baba agbalagba oye oni lojo saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun ewo saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon woli osodogo fun o gbogbo yin saturday church edide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori facebook ago mefa ni ma bo si youtube ah gbogbo eyin oni graduation mo n ba yin yo loni o gbogbo eyin omo olohun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni o loni ngba ti o ba fi di ago bi mewa si mesan won bere ipade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni enikan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epafras woli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni lu ibadan pepe yi opon mo lola only communion for that matter ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake e ma bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni ojo iroyin ayo ni atojo joko ajo fowo leran a mo bo testimony kan ojo kan bi ologun ajo bo ti yi aye awon eniyan pada agbadua meta nbi a lo gba meje si ni agbara eni to laye atorun lori youtube ati facebook odekunle epafras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori won.

Eka aro baba mi o. Oruko mi ni Iyaafin Comfort Abimbola ilu Osogbo. Mo dupa lowo Olorun bi mi na mo ri anu gba lose yi o. O to bi ose bi meji ba te ti so. Be ni pe Josun ti a wa yi ko to di on 28 pe on 28 gege pe enikan pe o a so testimony mo wa grab e mo ni emi ni to bi pe mo ti foju sona si birthday mi on 27 osun May lo po si mo ni iwo Olorun se birthday fun me se birthday fun me to ti odun to lo o ba mi nu ile ara mo mi kun ya hospital o lo ba mi pelu omi je loju o nigba te so program te gba gba fa won lojo ibi mo sa apunle si bi kan lo hospital mo si ami mo dupe pe todun yi o ba mi layo atana afi atawon atoma atoko mo dupe lowo Olorun ni ana Olorun jo mi loju mo gba ebun won fun mi ni gift owo won fun mi ni gift cake da baba mi mi o ge cake ri laye mi lati gba tan ti bi mi so mo o wa ajo mi loju wa muna medu pe ah mo be lowo oluwade se fun mo se birthday yi lai ru tele mo tu gba awon gift mi na Olorun se won gift won don fun mi mo ti yo ada meba mo ti yo ore mi o tori mo ti pinu pe ko si owo ka ma fun me ta fun mi lai se kan ba ye mi gan sise fun to ye pe won fun mi ne pe ma yo ada meba ati ore fuluwa Olorun se mo dupe ikeji baba mi nigba ti mo ni mo wa lo hospital yen mo ti so testimony mi yen we ti ba mi gbe o wa di pe omo mi yen Eko lo ti wa nigba tan ni pe baya won ni ko lo si teaching hospital pe ibe na ti ma se n to wa lara e ku wa gbon mi mo ni iwo Olorun mi o fe ko mo ni to si operation ni o fe ko si operation sanu ni mo wa ni waju pepe ninu yara mi mo kepe oluwo si da mi lohun gba ta si ma do hospital yen daddy mi ka si ma de be Olorun ko mu ma je mu operation yen o baje won so operation won da duro won toju e sugbon sibe sibe baba mi bo se toju e to Olorun ipe yin o gbo adura mi tori pe omi atoro mi ko ja mi owo mi lo wa ti mo n lo fun gba ta si ma ko lo hospital gangan ara e o ti iya sugbon gba ka dele mo wa lo mi atoro fun ati wiwe ati gbogbo e Olorun ba wa o wa fe na gbe aisan na jade lara omo yen o ya mi lenu baba mi o ri tolorun se o jo mi loju o nipa atomo ni mo ti so eri mi e ti ba mi gbe eleyi tori pe ohun ti oro eri to fi ka mi lara ju ma te ba nbere pe awon lo ma so eri ma so pe ma so eri ko mo di pe baya a ma di dena ore mi tori pe nkan so pe e tolorun ba se lore ti o ba dupe eleyi to ti se ko ni baje sugbon emi ni o ni gba ba mo fe ma gba ohun ri olorun nira ki de ma so eri mi ni waju olorun ejo e ba mi gbe bi gbogbo ero baba mi nigba tolorun ba mi fi na gbe aisan na jade o ya mi lenu ti mo ri bayi pe ohun to wa lara omo yin le to n da lahun latoye joyi olorun ipe ati majemu olorun comfort life mi saru gbojo ba mi ti jade olorun se o dupe lowo olorun baba mi olorun ba mi so omo na di alaye ikeji omo na march 28 bi ojo oni o posu meji gerege loni omo yen se igbeyawo ni won fe ko se won fe ko ri se sugbon lola ipe eyi ti mo n gbadura olorun ba mi se ni roro se Olorun de ba mi se o lo ni successful o si wahala mo dupe lowo Olorun Olorun de ba mi se o gba gbogbo oko ike ta baba mi ejo tori Olorun e ma ni oro mi tori mo ti so eri saaju e ba mi gbe iketa na ni bi pe ile ti mo n gbe tele ile ti o temi Olorun ni ti mo n pewe Olorun ba mi paro ile yi e wa so nigba yen ninu prayer idaji te ma se no program eni awon kan o ile kan gbe ko te won lorun o ha o olorun gba le fun mo ni emi ni o osu kokanla odun 2025 to lo yi olorun gba le mi fun mi o wu mi sugbon sibe ki se le tara mi baba mi mo fe ki olorun ke ba mi gbadura ko olorun ko pese ile ete mi fun mi bede mi todun to bo mo fe se nu ile ete mi baba mi ejo tori olorun e ba mi gbe testimony mi ki ile se bade ete mi tọ́tọ́ ọdún tó ń bọ̀ nínú ilé ara mi ẹ bá mi gbàdúrà ọlọ́run pè yín ó tì mí lẹ́yìn o kò ní padà lẹ́yìn mi àtìlẹ́yìn ọdẹkùnlé lórúkọ yíṣẹ́ ojú òní sẹ́yìn o ilé ológo ni ẹ bàbá ilé ológo ni ẹ ń lépa ọ̀hìn adébẹ̀ gbogbo adébẹ̀ ẹ ní í so ilé ológo
ipe yin ola yin oke lo won e ni re lai lai to di pe mo je gbadun mo je mo kodun to wa anu ipe yin baba mi o gba ti mo ti wonu ipe yin to n de phone mo dara po mu ipe yin mi koda mi o nala si nkankan tori pe olorun yin o jo mi loju nigba ki n to do anu ipe yin ebi pa ni ya je mi so gba ti mo ti wonu ipe yin bayi o ki mo tun won pe yin o ko si wa lona ba mu iya o mu da mu o mu ko o mu da mu ko ni waju mi lori omo lori ara mi lori oko mi olohun o se o e ba mi gbe testimony ni we se o baba mi mo dupa e ba mi ki mama o jesu oluwa wa

0: in to ma lo sori Facebook ni ago mefa laaro yi e wo testimony bi se nse wele wele a tun lo test waju lori testimony ma si gbadua meje fun awon eyan laaro yi ago mefa si ago meje ni lori Facebook laaro kutukutu yi Sunday omo kejegbe bi mo se nso lataaro ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyan nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake awa na nbe nbe ta ba won se ni yo dupo enikan ni sawon agbalagba na je daada atagbalagba to mode ajo se iwo isomo lowo bi e ni omo lemi na gbogbo se nje ti olohun be la se mo yo awon mo ge cake ni ola anniversary awon omo de ni olohun ni jo mo re o yo so ni
1: hello sir Eka aro sa omi omo yin lati UK ni o ni Liverpool funuke lo ko ni emi ni mama ati leri o mo leri mo se ti so eri kan ribo egbe mo dupo lowo Olorun fun o to se fun mi o ni gbogbo last year lati bi September last year ni mo tin phone ku ti mo n fun la dide to je pe ile bi ise ti mo tin sise gan a ese ni ti mi nbe ṣugbọn mo dupo lowo Olorun program ti e wa se ni January yen emi na wa nbe mo de gbadura mo so fọlọrun jiji pe ko jọ ninu anu re ko fun je ki foni ku ko ma je fun la jiji mo pe ki lala fi Olorun de se fun mi o se alaafia fun mi o foni ku fun la jiji mo dupo lowo Olorun eto ti wa se le lenu jo meta won ni theory test driving test mo se ah mo dupo lowo Olorun tori pe ekan pere ni mo se ti mo de pass mo de lenu to je pe elekanu to se ba lo sese pass ṣugbọn temi o ri be olorun de se fun mi o se fun mi ni irorun ekan pere ti mo se ba oni po pass ti ori test mo de ni igbagbo ti mo ni igbagbo wi pe ma ti ba ma se practical test ni ekan na ni mo ma se ti mo ma mu je olorun ojiji se o Olorun ojiji se o Olorun ojiji se Olorun comfort life won comfort aye ni atemi atebi ni mo dupo lowo Olorun e se gan ni o Olorun a se ni darugbo won ni e ni fomo sise iranse e o ni faya sise iranse e o ni fago ara yin gan e ni fara yin gan sise iranse Olorun o ni je ki ibanuje kankan ko sele si ni e se gan o mo dupo lowo yin o mo dupo lowo Olorun ojiji o e ba mi ki mama o e se mo sir

Hello, Baba, mi e karo sa. Mi omo ilu ya fe fe ni o lati ilu Eko. Mi na ma ne ri nu mi si mo we. Lana le mi ese we omi temi lana Tuesday. Igba ti ma we omi e ni ojo Monday, odo ro so mi le jade mi wa we omi e mo. So ana Tuesday mo wa we, igba ti mo wa we lana ti mo wa lo dibi se. Ifu awon to ti pe mi tele lojo Monday pe awon fe fun mi ise kan ki wa se ki a ti mo dire mo pe number awon lo. O tun wa pe ah ki lo fe sele bayi. Ma fi pa sile olodede wa ni Wednesday mi ni wa bise baba mi lojiji le ko ba pe mi pe ki wa bo hun wo moto hun ba lo wo pe kankan pari hun be mechanic ji se won ri se ba lo gbe moto yen mo sa de gbogbo moto de shop mo tu mo ko mo le se nbe mo de pada ba ki se pari ode ejo emi e ko so fun mi pe ki file ohun ti se mo ba file gba to jole ti ma start moto ni ma di moto pada aro yen ba lo gbogbo moto dole ni to ni moto o na to start e o wo nu e dun ka baba mi in fact olorun be bi ta ti jo awa last me ba bi ta ti jo mo wa se baba mi e se o o dupe lowo yin o fun itosona yin lori aye wa e se o baba mi ipe babalola oku ipe comfort life oni ku e se baba mi ki mama o

0: gbogbo eyin oni graduation mo nba yin yo loni o gbogbo eyin omo Olorun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni o loni ngba ti o ba fi di agobi mewa si mesan won bere pade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni gbogbo learning procedure ni Olorun fe lu Olorun fe lu so omo technical know how ni bawo ni eyan se mo se opportunity la loni iwo na mo invite e ko join graduation certificate ceremony ya to si yen wa gba form ti e na anfani alailegbe ni ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara Olorun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake
1: engineer
2: baba mi o emi na le ri o mo le ri mo dupe lowo Olorun fun ise mi ati ise iyanu ti Olorun lo ni fun baba mi o wo li mi ni ni mi o je fi igba kokon fi yin sile emi na le ri o mo ri ise mi ati ise iyanu Olorun ninu omi ta lo omi mewa bi mo se de shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi Olorun ti se jere agbara to ro ojo ojukun o ro ojo anu ojo yen sise bi mo se lo mi yen ton mi o lo se mi o lo kokon fiwe mo ko fo mi yen lasan mo fiwe mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se lo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara be mo de shop Olorun jere gbogbo agbara o fi agbara re o fi agbara e o fi agbara e won ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ngba mi bayi ko ni sen to ma ya won ju mi awon eyan ti mi o ti e to wa mo bi awon eyan tutun mi ran won wa raja lodo mi ah baba mi e ri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o omi yin sise to ma ti ni ogun le se ogun yin e je ko ma sise o e bere si se o mo ni igbagbo ninu ogun yin te se o e ba mi gbe e ri mi o mo ti ma send the testimony e ki n gbe e ba mi gbe temi o e ba mi gbe o e seun baba mi e seun

0: akabo pada lato ju oja so we do won tesi waju kan dani po sonu 32 FM 94.9 ke tente premier nibe lawa 13 fela eyan la ro tini e ti mo pe leni na ni gbin pin pin o ma pin eh nigba talade mo ade talade mo gbade lo eh nigba ti DJ Champions League to ban gbin na ya eyan ase kagba eh laarin iko Arsenal ati iko ti PSG sugbe ti mo wa lori kan ni pe ati pate n to po to to bi ba ti ma pate eh sugbon eh won le lo nipon o na la ti gbo eh sport chris o wa ba wa nambe eh yo wa shalaye fun wa bo ti ri leni o ti nlo te en te ba de te ba ti wa lapa be en mo pe nkan ti rosho mu iyen sa pa be sugbon to je ka tun gbo update tuntun eh to ti wa lapa ti be
1: eh aki eyo lolufe wa kakiri agbalaye papa julo ni ipinle oyo ati awon ipinle to je agbegbe tori ko sawa nikan la manda se annually bawo yen se nwa within awon yan to nwa ni neighboring state olorun je kan ji enikan kan gbe ninu wa ibadan si rosomu gbobi to ku si olorun aba wa se ko da
2: amen
1: eh nile ni je o eni abe lowe ati ka gba idije UEFA Champions League eh ni pe lana mo senu ku lori e boya be lo ma ri be ko lo ma ri tori eni ko nja wade eh ai da se pa nbi a ma pe gbon ni ai pe go lo ye ki ma bere lowo awon iko ege pe bawo ni ka se se lola o se beyen ni ka ti stage 1 to 3 wa ni ngba ti majority ti carry won ti gbe apoti ibo lo ibo ke ogun ni kan lo ku tan reti ati ti saki ti majority ti carry the vote a je pe ninu watershed lati se ege ni osan toni 1 to 3 pm then from 3 gbagba tutu a bere awon olorin o je ki ngbadun mi sere mi mo je ki ngbadun eh mi o kan prepare ati tasile fun yin ni eyi te ba lo re fa ti ma wo bi sha wa live eh eh ri pe mo gbe headphone sori mo gbe headphone sori mo sense awon orin ti mo fe gba titi fe gbo ni so o ro so mu daada lo so to ni after 3 pm show yen e fe wi nkan sa
3: so ma so lo
1: ma so Arsenal bi o
3: mo gbe fe Arsenal o play Champions League so if there je wa wo aso te wa wo ni oye mi bo le se wo aso ilo jo tawon yen be play Champions League final eh si be
1: aso po le ni
3: eh wo so
1: ba to ta Champions League a wo so
3: gidi eh wo so gidi mo
1: wo le
4: fa won to je pe voice lasan na ngoro aso wo na wo
3: aso kan bayi to Paris bi number 10 abi nkan bayi
1: best club in the world best club in the world Chelsea so so je mi wa ni honest club world cup winner
3: what are
1: you talking aso gidi bo
4: de nta di si ko laye ayin
1: awon ologun ana to de eh imagine eh ah olorun lekan to so mo e la nile yan ka ma tu yoruba yen fun yin leni en toko yara kan to wa lolo mo se o wa ni omo to nbi to je lansile arire yan ka ni omo je inu yara kan ni ti yan ka eh
3: ona po
1: en toko body lonko
3: ona po nu yara kan
1: en toko body lonko
3: ati pe e wa ki se arire yan ki se eni ko ru lekan ni wa league eleke
1: mi wa ja mi wa ja leni mi wa ja so ba se bara so bo unlike ibi ta ma wa tele ko se pe beyan o da mo unlike ni mo so unlike ibi ta ma wa tele to je pe ta ba ni live broadcast losan awa ta stage event gan oran ma la wa lori debi debi ka ma reti yan ko ma bo ninu orun but for today oh god of Chelsea olorun ti ki gba defeat for today apart from the open space ta fe lo for Champions League to ratiku inu lounge lati ma se ege so ta ba ti se program lo a tun ma bu nkan mu eyin na le wa joku ke ma se ke ma se ke ma iji je mi mu to wa nbe yen hello sir yapo ewo ke se pe owon o ki busira to tele yin wa e yapo yin wo tori ko si ti o si nbe yen o ni teran ni o jije ah esu si awon eran lori agbada ni ti en di kilo ko ele won mi stick you ele nko won so fun lori si ori ki lera na ateja yapo ewo wa se faji ofe lo wi lo fi wole ofe but 1 to 3 pm e be lati ma se then from 3 a je kin taluduwa e gbadun awon omo ologo to nbe ni ipinle oyo lati gba yen 1 hour to event bye ama bere pre-match analysis ni melo la pe iko ege ma ngun si ama tuti lalejo lese yi
2: ben
1: a tun ko si se ka ba ti kwasi ba si lekun lo gbogbo e to ba ti lebun ko ma bo lori 32 fm a fa ye gbo to ba ti ni wa bi lowo o ogo si lekun fogo ni awa ni won pe ni eda bi bola lamid e mo ba se ma load e comment it wa yato si ti kan bokan o i no dey play o
2: eje mo na
1: to ba je ko to ra wo gbe segbe ara won o e ma bo legbe water shed yo ka wo bi te yo joko si oro mi o lopin lekan si awa ni eda bi bola lamid sporty crystal

0: ẹkọ ti ẹ imagine pe ẹ ji laaro ọjọ kan ẹ de ri pe ẹ ti jẹ loto 20 million naira kini ko akọkọ te ma kọkọ se
1: ẹ se mo ma kọkọ san gbogbo gbese ti mo ti jẹ na
0: okay
1: then 2000 naira ti o wa sheku ma fi yen mo che si che ka ro mo
2: This case was performed by Funny Governor.
3: 32 FM, 94.9.
4: Alubata nrese jabata. Onilu dudun fitunu gbowe apodunu. Be, alu shekere onagere. Tori ba meji ko. 32 FM, 94.9. Lo mudunu baraye.
5: 32 FM 94.9 Laughter House
6: Orioke Tete Premier
5: Mokola Ibadan

0: Hello, Carlos.
1: Yes, sir.
0: Yes,
1: sir.
0: Ejo mo boya daddy beji mo ba soro.
1: Beni sir.
0: Ah, okay. I Ogushina loruko mi.
1: Okay, sir.
0: Ati le ise radio 32 FM.
1: Okay, sir.
0: Ni Mokola ni mo tin pe.
1: Okay.
0: All right. Kosi wala kankan o. Kosi wala kankan sir. Yeah. Eto wa kan wa ti a man se ta pe ni ija o dollar. Ijo dollar loruko eto wa yen. A ma lo eto yen lati dasi pe ore ni bayi oro de mi ati epo o le je ore sore lo sera won o le je gbon lo saburo ati bebe lo. Now I eni kan lo salaye oro kan fun wa laaro yi ipe oro ranpe kan waye laarin eyan ati awon laipe yi to o si je wi pe ti jo so ti yanju na sugbon to ti ma se be se jo nse botele iya abiji ni iya abiji
1: iya abiji
0: bo ti iyawo yin
1: okay
0: na won ni won salaye awon oro keke kan fun wa mo fi gba number yin lowo won pe ka je ka wa ti yin o soro sa
1: nbo lo ti wa bi be
0: ai won pe wa ni won pe ori phone wa ni lati salaye se ngbo sa
1: ngbo
0: now ai won ni oro kan waye ni aipe yi bi ojo melo seyin o ti po oro ti yanju won lo ti yanju laarin atawon sugbon ti awon kan toro ni pe ke safuriji fa won ibi tawon ba ti se to ku die ka to lori oro and pe be se ma se tele sawon be se ma so yaya mo won tele pe won ni o ti ko ti pada sibe lati gba toro n ti sele gege bi eto ti wa de re ki ibi ti o ba ti fe ki nkan ma ba baje ka le satun se be kia kia ni won lo je ki mi o ni ma pe yin
1: hello
0: sir
1: ejo
0: edakun eh won ni eh fi ebi pa won e se nti o da sugbon ki ba won se fe be se ma yo ma won tele bo ni kan na lo ku mo si mo pojo apa itete ijojo ara lo to sugbe wa daku e ma binu obi o le ma se si obi ngba mi edakun se sugbon all right so jo ni ti wa all right e se won
1: Gracias.

yo jebo ti jembe 09062 Dumeta 949. Yeah, yeah, beji or no. Boya or not o gba gboro nkale abi awon to lo fe jo won sun boya n lo si bi won nu so won sibe sibe na fi won lo ni suru ti o po laarin bayi ojo ape itete ojojo ara o ni suru to po o ni suru to po boya awon to lo fe jo won sun o le ja won ti ki won ki fe ko mo ni rin pare ajo won ogun sibe sibe te yo ba fe ko baje oni ba ti se oni igbese ti won na gbe on ko buru ko buru sugba suru lo ni rasiko yi suru lo ni mo si ma se aseran pe biba to susun so lowo so lese ma se awon aseran be lasiko yi oda 09062 Odometa 949. Omo ti na si re ti oluwo lo mu mara ti kini ma kanra mo ma kanra mo mo kanra ba se se pe boya on kaluko si kokko takete die si ra won ko buru ni ro asiko yi ti gwa ma kanra mo ma kanra mo

0: 090 62 odometa 949 at 080 97 odometa 949. Eto ja odola oni ogba lo kankan kan eni oro jo dawa ati epon ja gbo ni soki n to faja ka le gbegbe se lori e be ba wa pe wa number en toro jo da yin po hun e ti ko sibi kan e ti ko sibi kan ko le rorun fun yin latete fun ata ba bere e eyin o elo e ka ro e gbo hun oke e ka ro okay 08097 odometa 949 00975 odometa 949 at 07055 odometa 949 our number on tara na wole sori eto laaro yi eni ti o ejo si fanfa oko ati yawo ni iru obirin yi mo like iru eyan be to je pe bi nkan ba si sele ka pa ne ko ma lo mo pe nle elomi re bo ti ke fi ru nkan yo bere si wa ti o da yo bere si lera moko yo bere si ranjumo ti no wa wo pe ilo ade to nwuru wa bayi mo ti da lari firin abi oko si ni mo po ti kaun ni obi mi o gbe ori o mo fi wa ni osu mefa yo si fi wu wa ni iru nkan baun ni wa mo tule nigba igbeyin tori bi pe ai oju o le tete ku nbe okun si le tete ku fun bi yo ko ye rorun be mo bo ti tete gbegbe se ti won ba yin oju eun o si daapo o daapo o daapo elo e ka ro
1: elo e ka ro
0: e seun
1: le ta lati mania
0: all right
1: mo mi ayo lo so lati mania
0: okay iya yo e ka ro
1: Hello.
0: Ta ni orojo dan yin po yayo.
1: Hello.
0: E je ki ayo tun e fun lawun yi mi ati wole pada. 09062 odometa 949. 09062 odometa 949. Ori Facebook mo tin ri gbogbo comment mo ri gbogbo nbe. E lo ma wo mi mo nbo lodo yin laipe. Okay. 07055 odometa 949. Elo mi wa to je pe iru eda t'Olorun nsi nti e o ninu ta mo gboro si ti o si tun fi wa yo si gbenu yo kara ko ni fi wa elo mi si wa to je wi pe o wu lati gbe oro sinu o wu lati mo gboro sara sugbon yo sa fi wa ni sa iwa to ba wan wo ten to loro gun mo pe asiri oro ti tu si lo iwa mo wo ka kilo re to ba wuru wa bayi ijo wa bele ngo ba dija to dari wo oni yo wa se won nkan bayi mo ri ni odun bayi ti mo gbe okan nkan bayi lo se ngba bayi o si so o je ko bo ba mo te ka ba te ni
2: baba to yi ma gra o to mama to yi lo
0: Okay, oda. Mo n ba je ki a di oju oja lohun baba lo ta bo. Eto yin o te waju baba ti de ija odola e ku kale.

ti Jesu ye agbara yesa agbara be ni agbara to jagbara lo mo ni ko soruko to dabi ti Jesu Benny, iwe juanu ori keni la ise keni la ti sofunga o ti funwa ni oruko kan to bori gbogbo oruko ye ko soruko to dabi ti baba ye olorun to bi gbogbo eni eleda aseda ko si si ohun ti a da bi ko se nipa sere ko

0: alero wipe e ti di alabuku fun latari eto yi to ba ri be e darapo mo wa lori eto yi lose to nbo
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dati 2fm doju o letente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori su idunnu ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: e ma gbo won ayo nti o ma pa ileri e ni sunku.
1: Akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: oju oju wa ka di kan lo ah e yi de e mi no ma bi je se mo ti se tan o mo ti se tan o mo ba nu mi bo la o ba nu mi bo la mo ti se tan o sa de ka da mu loye
1: eh fun lafikun lori oro ta n ba bo lori legre lede wa Nigeria eh lati bi odun merin seyin nisin lati gba ti baba kin so podun meta ati gba ti baba legbere ti gba isakoso MPFL a re pe opolopo nkan lo n yato si lodo odun season ta pari o tun better last season eni wi pe nipa administration ta so nipa administration le kan ko n se pe ka kan gbeyan kan lasan pe to ba mo npa kan looto o le se sugba won kankan to je pe tan ba gbe sibe to ba ti e mo se gan awon first kan wa nbe ti won ma oppress e wa teri e ba iyen wa nbe
0: se ba nbi o
1: ehn sugba mi ni pe elegbeleye o gbianju lati tap some many toes to fi pe o se ise die die nkan kan to se pataki fun MPFL nibi ta ba de yi ka ko yo wo pe I need the sponsors abi nkan kan ka ko yo kuro nbe ke pataki ni pe e je ka mu social media lokunkun dun
0: ani duro e pada nbe o social media se ni ni ni team kokan tabi generally
1: MPFL as a body gan elowo media MPFL is nothing to write home about it's nothing
0: jeda won bi e won lo jin so won le post jeda
1: elowo Premier League official kini website inu ya ga madun lati wa nbe ni pe this is a website eh ka won na lo wa website kan to je pe a ma promote league wa ibe la won sponsors ati wa ton ba rin ten se ton ba rin to ba dun ni PFL match week e post everything eh na e polo wa ra yin ke to len ta polo wo yin pa polo wa ra yin ni nigba te ba gbara yin but awon le ri ran ri yin improve lori social media e gbo awon handles yin e je ko ma updated every time kade ma fin kan tawon eyan fe ri e ma afi sibe from there awon eyan ri ran ri ah e ka support kan tawon people yin se e ka ko ro si agbon bi won awon na ti mo tan se te mo ba si pa won le gbe nipa ta ba sponsors ba ni league wa ma improve okay ni England nation every week every match week match day week and to da junu week yi agba award are gbogbo e awon kan ni won se ati leyin fa awon kini every week ko n se pe Premier League lo n se this season ta pari ni nisin mo ro pe awon team kankan na lawon to n se fun ninu team won ni pe je pe EPL lo MPFL lo n se awon kini nigbati okay ewo nibi odun merin abi met kin so pe ki ma bupo ki so ko odun meji seyin odun meta seyin alo mo shooting stars ni level ti won dey mi so pe bon se ngba ball ba won to wa nbe nisin o sugbe won lati bi last season na wa e lo wo website won social media si won every minute won upgrade won share everything a re pe awon nkan to e pe lati be opolopo awon eyan darapo mo pe awon na support yin awon na darapo mo yin fun ti won ba se kan yi o se se kin kan yi ma wa fun won league team mi ni Nigeria Premier League won ni functioning website won ni functioning social media handles e wan so wipe e wan so pe a ni awon kan wa sponsor league wa awon kan wa sponsor ko le wa ko si bi ti a ti se won kin ja ni league legacy ni se won kin paru won daira yo ni sugbọn awon ato kan ti wa to je pe o ti fi awon kini o ti fi le gege bi pe ba se nsere nigba ta ba n pariwo pe ki league wa improve e wo canopilas nigba bi season merin meta seyin ko so mo na ko so mo lorun na ni peta gidija kan awon won ni kan ba won le wahala ko lo ba won le wahala ni igba ton gbo fi ton ge point igba ton si nse ton ri mu je elosan 1 million elosan 2 million igba ton yo 6 point won bi e meji on relegate won tu pada wa ori won pe won ti won si cool down won tu fe gbe se won dade ni sata fe ta pari sugbon won won pe o fi won le
0: wahala eh dagbara po
1: tele ki la mo ri e lo san e mo gba bolu papa sere yin mo e lo san 1 million da apan pe kini kan pa mo ban ni sin ofin ese kese te ba tin se bayo iji an tele ni ni pati akoso ti gba ba gbe nga legbele sugbon lati lafi e so pe kini a tun le se nsa yi lati je pe ko tun dun ju sa to koja lo
0: a le yo kuro tabi ti a le ri ko
1: e ka fi kun ta wa ni ka tun yo kuro ki la pe yo kuro nkan kan mo ro pa tun le yo kuro ni wi pe bi won se ma nse ti league ba ti fe tan lo to ko si bi ti o si sugbon e ye ka je ki consistency yen wa ni officiating league wa ko ye pe to pa fe ki league kan ka fe ki kankan gba league I want back up every match. And the party could be. I shall could be. No, I shall could be. Eh, come on, you come on, be. Come on, improve glory. Agmani aye lujara. Ibe ni aye wani sin. Ame katana waje. Ibe taye wani sin. To bad sin internet. Oh, sin you are dead. Oh, sin. Oh, bank come on here. Ye can PFF man. Ke ye pa on team to play professional football league. Wow. And MPF from like you want log activate the website you want come on your main social media handles come them up regular updating come on from there our sponsors our partnership our league what they matter so you
2: see you're in got to also boya won award awon boya manager of the month go of the month ola won kan to je pe 3 years to je pa won private organization ti won se kini yen apart from kitty and the shooting stars ori kan to je spotlight up give me yin kan fe polowo fun won ni to ba pe awon yen won partner pelu won ara kan to je pe yes awon yen na re sugba kan to important jina pe ta ba wa ni ta ba ka ba so pa MPFL okay ki la ta ba te lo ya e lo so re exit ni si bo le fe lo wo lori won ko se e le e mu la ma lo ko si o je pe ti blue no ko si kan ta fe rin be ara ko ni na eh eh leyin kan ka ye pe igba to ba ya kan wa gbo news kan pe okay a lo igba ta ba lo ka ki ta ma ra won ni sugbon yen na re pe gbogbo awon to tin se kini na to e pa awon na bi boost league agboje orilede wa nigeria o ye ka awon na re kan partner pelu awon people so that give awon be en gan re sponsorship na to lo tun wa lati be te pa yen ah boya won won fi ele yi awon na wa nbe ka bi bi ku ti se so ta ba kan ma so pa justice tan je bo re won ti kede won pe awon ni media officer awon ta ba ni ka ma so media department won to gbo nje fe to gba awon to shanaju te pe okay ba se post si se ki ni won o gbe ra si ni na ko wale gbogbo ru nkan ba yen na ni to fi je pe iwo to ba fi re ka ki agba to ba joko le to kan ni okay be na ti ma fi ko si nkan eh no god ogo e bi won na ko sha yen wa ko jade sita kan mo pe yen iwo na wa n bibi
1: ekile ejo atokun fun afikun
0: ti be ja pe
1: nbe ti nkan ti kan ba wan sa ta wa yi
0: kilo se se to
1: buru ju
0: se ba lu be ni
1: nigba tere ti enugu rangers ton gba league I will profit on present for one. I will return present for reverse in the last season. Try diff to the show your core bear. Could I and do tirawa the time? You mistake you winning yet. Could I did give one consistency? And I will cut to law improve like low turning but league my final match. When I break up can see reverse. Wọ́n gbé kan sí rangers.
0: Ẹ mú o lè ṣe méjì ẹyọ ọ̀kan náà ni wọ́n máa ń ṣe.
1: Tẹ́ bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ kú suspense celebration. Kò tí pé ẹ wá ń tójú tẹ ẹ wá lọ ń gbé kọ́ọ̀bù kan tán lọ wú jáde lágbolé kan. Ẹ bá pe ẹ wá ń gbé fẹ́ tó gba ní.
0: Padà.
1: Tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ là ń sọ fún yín.
0: Ẹni a ní láti dìbẹ́ẹ̀nì wọn.
1: Ẹ yín náà ti ń jẹ ẹsẹ̀ bíi.
3: Ẹjẹ̀ sanwó fún mi mi wà fún any result ẹ yẹ mi lọ́wọ́ tẹ bá gbéṣẹ́ fún mi next time kí lẹ fẹ́ kí n ṣe sí. Kò
0: mọ yín
3: àwọn tó gbéṣẹ́ fún wọn tẹ̀ ń kówó ibi fún wọn. Ó ní bọ́jẹ̀tì tí àjọ orílẹ̀-èdè wà nàìjíríà tó máa kó fún àwọn sports NSC tó ń kó fún wọn wọ́n increase owó yẹn 100%. 100% no increase kini nkan te wa se si awon le fi e je kon lo se educate won mo kon ni eduwe mo write won mo kon ni kon add nkan mo nkan te se
0: ki ajo to ri si ball le idaraya wa pe ki mo tu ra awon e bi tu lo
3: se kon lo se course
0: lati
3: bo ri ko idojuti ni pe ani ni Nigeria ref ni afcon ta gba koja lo ni refi okan ni African bi ngba won increase owo yin ki na excuse wa fe fun wa na nkan to won fi yami lerun pe awon to gbe se fun won oje won lowo wo so nkan to ma ti deliver kon deliver nkan to won fi pressure se kan to won won ni
0: igan ni ada ni ko se tun na le ngbo 32 FM 94.9 ni Premier League mo ko la ni ilu Ibadan sugbon ko je be la wa te tin gbo wa bayi lori oti oge o a wa ni gbangan bu nkan mu gbangan gbafe gbangan sere watershed ni loyola ni odifero ni lubadan ẹgbogbo bi ogun ọna ni o wo bi bayi be ba mo lati bi iworodi ni o bi challenge ni o bi ọna gbagi ni o gbogbo ọna laki ẹsẹ bu ade gba yi gangan ayo be ba mo lati be yen e mo bo ni abẹ bi ji sọmeli bí báyìí bẹẹ bá ti adé bẹẹ bọ́nà ẹyẹ yín mọ ẹsẹ fọlọ kàdà wípé kódà kọkọ náwó wọta ṣẹẹbì sí ojú gbangba náà lọ wà kò nílò ẹwà yà ẹdọ abẹrẹ ẹ máa fòkè kò ní ìdìyún ẹ máa bọ níbi ayé pé sí gangan rè é ẹrù oríṣiríṣi nǹkan bẹ ẹ wọlé kẹkùn kan tuntun wọn ayé pé tó lọwọ náà ní nbẹ nbí tó bá jẹ pé ìgboro náà lè bá ń bà bọ ẹ rí wa náà bẹ ṣùgbọ́n tí ó ṣẹlẹ̀ rè ẹ jáde ojú ọjà àná ká lọ rè é gbé ìgbólówó bíi mélòó kan ká bá ti á padà dé ká mú yòókù mi ó ti lápá ẹjọ́ klọ́ọ̀bù ìṣẹ́jẹ́ asọ́ọ̀tì ìṣẹ́ ti bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ta ló kù tí mo fún iṣẹ́.

0: ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorile ede nigeria mule to se Gerard Roofing System to just stone coated latori le de New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yihun dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n bo 32 FM
3: 32 FM 94.9.

0: gbogbo ona lowo bi awa to ba je pe a nbo lati no badan gangan ni agbegbe badan gangan tete pa nbo lati bi bi ologun eru bi ona do gangan o awon bi to ni tan no badan bi bere bi oje bi labo bi labiran bi foko bi dia awon bi to ni tan badan nu egbo kan le nikan wole yi lona ologun eru se egbo beri kalogun mo lagbon ologun eru wole nbo nbe ko ti si gba yen eh obayo ni yajo yajo ko to di gba bere to yi o ni agbo ti o ni dede bi ti an lodi ba won de ninu ko liverpool ko ko ti da ba won ogoro wa ni lati wo tele tele bi pe alagunro lori palagi bi eyin tele ologo ojo yi yo fe lo o te je pe ise ti john club se le ni sa to ko ja lo lohun ngba to n ba se o wo gboda si o de gba league sugbon o wa ku so wo ko ngange bere se re won ra mo bo lati do si ngangan baka baka sugbon o yi wo tayanjo opolopo eyan ti e fokan si bo le ise le bi si bawo ti ni o ma lo bayi to tun gbe da bi pe awon alakoso liverpool boya won ronu ba na ti se ro ko to di pe yo le tayon ti agbara le o lo kuku se je won se champions league lai won e won se top 5 ba eh so pelu be se gbe lowo re on to den ati pe ki lokan fun liverpool lati gba gege bi oluko ni
1: emi pe iko liverpool won pe ki won to se nkan to se e ko ti gba se lowo oluko ni and slot lati bi abi season kisi yen to pare ko de ti gba oluko ni alonso re to lo sinu ko chelsea sugbon ni ti ba yin si bi andoni raola ni o ku fun oluko ni ti won ma fe gba emi ne ri pe nkan to se yi o ti late sugbon bi awon lomo afojusun le to fe ni punesin nitori oluko ni de to ma fe gba yin si ba o ma fe wa ninu ilaye lori pe o le da won duro sinu top 4 ni city to nbo and awon player wo ni o fe lo cause awon player ti o wa nbe si ba most of won ti lo ro awon salary ti ba won ti lo aso awon ele ti won eche aye ni won ma to aso mo boya won de ma ra agbabolu funkun so emi pe ko lo apun si bayi o ise si po fun lati se an olukorin to ma gba yi won gboro fun ni suru ko si ko boya ko ma expect pe boya o ma fa won ni result ese kese to ba de be
0: kuti odun ayo won so oro kan di mo falasi won bi pe o ti late siwaju ki won to gba jọ lowo slot mo ro pe season tetan tenu bodo ni oye ti o kalugu e ti bere oja gan papa julo ni ile gesi ati mo mo ton kalugu fe gbe oni kalugu si n wogbon dani o ro pe bere tun lo yo je fun won ni abeyin roye oluko nikan to ye ki won gba na awon ti be nle ni o boya bi blaster ni awon elomi ta ro pa le ti kuro ni bi te ti be sise
2: looto sa se pari opolopo iko na lo mo ma wa ki ohun ro ikan lagbara yala lagbon nu ti agba bolu ni o tabagbonu ti olukoni emi ri pe ko si owo ti liverpool wa nisin won tin pe ma deni an number die die ipo ta mo won mo ki jogging club to gba ko so iko yen ni kan bi odun bi mokanla abi nkan mewa seyin e ri pe aslot nigba to de a ri pe o mole ise ti jogging club to se le sinu iko yen ene kan ti o ti won ra wonu kan ngba na nigba ti club lo ti o ri bi gba ballu ra tara parapa o na ni Chiesa ti won gbe ninu iko ti Juventus abi kan gba yen only kan fe ni po yo kuro nu kan awon ballu ti won gbe ngba yen mo jo sepo ti nkan yen de sise fun won won tewo gba league legacy won nigba ti sa ma bere ni san fan slot to na bere si ni ra awon mo to na fe ba fi sise abi nkankan a ri pe nkan yen o fe se enu to dun eyan fun oluko ni Anslot ni ko ti Liverpool nkan kan temi kan ki kore ni pe o gbianju pe o da Liverpool duro sinu Champions League tani pe o gbe Liverpool kuro ni Champions League ni ba so wi pe nkan buruku ju fun Anslot sinu iko ti Liverpool yen ni sa to tenu bodo ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí o fún pé bẹ́ẹ̀ Liverpool ń fojú sọ́nà láti di wá oluko ni mi láti fi jìrọ Anslot olùkọ́ ní sípò dáadáa tó lè jìrọ Anslot ìrọ́là sì wà nbẹ̀ a rí olùkọ́ ni tí ó bá West Ham tẹ̀rí tó wáyé pé wọ́n lè bá sọ̀rọ̀ èmi rí pé ó ṣeéṣe kó lè manage ikọ̀ Liverpool ìyẹn Espirito Santo tó ń bá bójú wo líìgì àwọn agbọn líìgì bòmíì náà olùkọ́ ni Napoli òun náà fiṣẹ́ lẹ́lẹ́ ó fiṣẹ́ wọn lẹ́ náà láìpẹ́ yìí náà tó bá ṣeéṣe náà wọ́n lè pé kó máa bọ̀ sínú ikọ̀ yìí olùkọ́ ni tó fiṣẹ́ lẹ̀ nínú ikọ̀ ti Lazio yìí náà bàbá Mauricio Sarri àwọn olùkọ́ ni pọ̀ itan ba ri po se o de ba philosophy tawon nipa se tu ko si won le pe lati wa darapo mo iko ti Liverpool sugbon lo lo te mi se wa yi o emi ba ro Liverpool kan foju le daada ki ma ti lo gbe Ancelot Promas pada wa sinu iko itori pe bi won se n ba lo yi ko ma da to sele so

0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e
0: salary ah boda mi espresso espelli na di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
3: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo.
4: The joy of a great nation rests on the shoulders of a radio station.
5: Lights, camera, action.
6: Give it up.
7: Drop it.
4: On music. 32 FM 94.9.
8: I want you to be mine.
9: Akun o wa exception agoni igabe ti mo kan ma gbagbe pe awon atakasi yi nkan ti ka va ti kan to le mule eni ti no le sele a nkan je pe ale ro kan to je bi player kan je pe awon yan saba foju sida o ko le mu shocker wa anytime sugbon oluko ni le mi pe kini ma fe wa lowo e lose even ke ati mikel ateta you to call on me jo jade wa spin not jo wa and la masia product jo na o mejeji so philosophy won o fe papo mo awon ta ba wo isowo gba ball awon mejeji sugbon kan temi ko fe ka mo ni pe experience ohun ni lose even ke lo bi ja visit company ke se pe boya bayern munich bi awon na ni awon gba ball je pe won mo ball gba experience lo fi na ni second leg yen a ma pe o sise nde lati owo asole owo awin david owo owo waju a ma pe michael lo se ko vi kankan se ni o ni ifese won se ni second leg yen o panu ara kun yen papata so orun kan be na o le je kan se pe lu se ri ke ma fe da champions league o gba pelu ko barcelona ni 2015 o ti da pelu ko paris saint germain no bayi sa ele keta ni to ko tu gba league le ale fun ko paris e fun ko paris saint germain so ki se pe boya ku ko mo ko to nse so owo oluko ni le mi pe kini ma fe wa ani kokko je tu wa to ma tu favor arsenal ni asale yi ohun ni adaya yo to fe lo yen daniel sabat ifese won se meta ohun lo ti da ayo pelu arsenal ni satawa yi meta ta pe ele keta lele meji to ti da risi waju arsenal bo igbo eni ala kokko de against sports city ni first leg elekeji ni against atletico madrid second leg te pe ko arsenal pada boy won pelu amayo kan si owo olodo be so emi pe arsenal won fe ni advantage ni apa be sugbon emi pa wo oruko ni kini ma wa wa awon agbabolu ma gbianjo agbara won ko si arsenal ti we stand the pressure yen bo lati joy amari pe awon competition ton gba ni league legacy match fe di o ku bi meji ti fe so won se ma fi pari ohun ni pe aise pe arsenal ti da league yen sugbon fun ti ko paris saint germain bi fe so won se marun lo ku te pe won ma da and this yi yo lu ko ni se yi ko won bet awon key player ninu league o je pp awon fun champions league so a le di pressure to pe awon ko arsenal ti face ni sata wa yi ka fi we ti iko paris saint germain ti ko paris saint germain
10: o da kako la pa be tori pe ojo tin lo busa jumoke tabani ka wo a ma so pe tradition kan wa ninu champions league pe en to ba kokko wo ase ke gba ke gba elekeje mo saba gba sugbon ta ba ni kawo akosile ti wa fun iko mesan to ye pe won ti wa se kagba le meji ototo ti won o si ri gba lawon lati ri Tottenham Hotspur ari Manchester United ari Dortmund ari Inter Milan ari Valencia bebe ati bebe lo so se Arsenal ko darapo mo awon team to ye pe won ti wa lele le ase kagba le meji ti won gba abi ko ye pe won tun darapo meto to ye pe to wa ti wa lele kin ti o ba gba elekeji yo tun gba lasale
11: lara nkan tin bori pe o ma favor ipo Arsenal na lasale to lo ni pe awon iko to ye pe won wa ni ekeji second attempt ti won de ngba idije yi to pe ta ba ni ka ma so na e ri pe igba ti iko Chelsea ta won na ko gba idije ide ye fa Champions League won ko lule igba kokko ni sowo iko ba
10: Manchester United
11: igba na lo ko to di pon pada wa gba ni odun
10: 2012 against Bayern Munich
11: ta ba de ti ni ka ma so na lele ki sawon nikan iko Liverpool na awon na ti se be iko Liverpool na awon na ti se ge taba ni ka ma so Bayern Munich na o ti sele so un na ri
10: Manchester United
11: ta wa pe iko taba so pa iko Arsenal ati iko PSG ni osan toni iko PSG lele taba so nipa iko to mi awon ni dije UEFA Champions
10: Four goals
11: ya won ni second team taba le to ti ni AS goal ninu dije UEFA Champions ni sa kon o na ni ko Barcelona to mi awon 15 in 45

0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: So, je mo tun ki kabo sori eto wa lale eto adayeba alejo bi te ti mo bi eni mowo won tun ti wa lodo mi oloye ewe nje adegoroye igadubi agbe fagori ite otun oluawo tile badan ti letoko to si je pa won na tun ni magaji ile oluoje ne lu badan baba e mo kabo sori eto
2: o je olotu
1: when abinabi oyato stability
2: be ni olotu erin pa
1: ibere ti mo ko fe bere lale ni pe amubo egun sombi abiosi
2: ese olotu mo ki gbogbo omo ko tu ojure tin gbo mi mo ki gbogbo babalawo aboru aboye o mo ki gbogbo eyin magaji ile ibadan pata ninu ile wi pe kara o le o lo siwaju gbogbo ile ibadan lo je wa logun o olotu gbogbo wa pata ni mamubo
1: ami ase
2: teyan ba tin so gbogbo ti kokun olori to ti wa so da saati e to ti so dorin to ba dawo lele in bo bo fe oko amubo bo dawo lese tin bo olotu eti an pe lamubo nile yoruba nu amubo oda a ni mamubo o ti oke isara ni to ye la fi gbe to ikale o si tin sele se da laaye kan ti o si ninu oju odu fakokan lona 256 yato fun awon aso mo gbe mi to tun wa leyin re nti an pe nipin orun lati orun ni won ti yan wa sile aye ile aye ninu odufa ni won ti npin ipin orun
1: e se o e to fa ibere o ni pe ki lo le bi kenekan tojo kun ni isin iyawo wa loju ona to ba ti to bi osu mefa kan gba mi wa to je pe yo ti ma lo bi oko odun kan iyawo ba po wo si ma gbogbo n to ni o fi be yo po won ogba to fi an dori pe iyawo kini iyawo keji iyawo keta ko da se wa ni fe iyawo ni nbe yen ba wa nlo bi adota odun to je pe ko ri ba iwo fe eru eni o tun je pe o ti kose to si mose to se freedom sugbon adanwo be ni pe ti an ba gbese wa fun nisin to nte ba ti dodo e yo kan sadede so pe ewo e ti ba nse ma so wo ti monike san ni oda na ilu le fe san e se to wo okan mi ewo e n gbe pada ke lo le bi
2: e se olotu iyan ma sise tokadara iru emi adegoro yege abi agbe fagori ite yi otun oluawo ti le ibadan loni babalawo lo bi mi a ni ise meji niran wa tori e ni ese ntaye te ma nwo ti won ma n down nigba wa si an baba wa o le ma de ese ntaye omo latori oye ese nse na ni mo ti bere titi e si mo poye ilu ibadan bo ba kan oba ku oba kan o kin je ni awon oye kan wa be to ba ti je lati abe olubadan ti le ibadan ni
1: oye
2: n ba ti wa
1: kabiyesi o
2: so to ba je ni ti an dese ntaye yo ti mo se ti o se yo mo se ti oyan laayu ifa o ti so irin ajo ti orin lati keke be ni temi ge adubi agbe fagori ite yi igba ti mo ko bere latori oye seyinse eni tere eji tere titi ti mo fi wa sunde ori otun oluawo general fun gbogbo le ibadan loni sugbon eleyi to wa jo mi lojuju to je ki menu lo be tin fi le mama so ni pe lati omo ajo keta ti an ti de ese ntaye mi eni won ti npe mi ni adegoroye lati kekere temi gun o si mo birin ajo se nlo si ngba to wa daarin kan awon ebi ara baba mi ni baale oluoji agbalagba babalawo ni won ni gbogbo ebi atara tun wa parapo won wa pe mi kale pe kin wa je magaji ile oluoji mo wa wu pe gbogbo awon ti an fa mi kale awon ti an gbe ya mi ni yawule lowo ni won funra won ni won toka si pe kin wa si nkan gege bi baba mi se je baale oluoji awon oye yen le mi na wo wi pe ase looto ni ese ntaye omo ni dida ta ba wa dese ntaye to ba je pe isoro kan la ba ni ta ba mo kan keji ta ba fi fato ifa ma to wa sona e je ka woru bere te bere e je ka lo sinu oju odun fa kan owon ni lowo otun otu a lowo osi a ti tun le pe ni owon ri elejigbo ifa ni korohun gbaja aso efan adia fun orun mi la baba nlo re to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo orun mi la lo to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo ti eyan ba mamu bo ese kan nu odufa owon rin otuayi ta ba da fun yan waja topon ba sun toye bala a so fun ru eni be yi pe ego odile ndaru eni be laamu latori iran kan lori iran keta to ba lo ni lana ti gbalode nigba agba to lo oke okun to ba pada de afi to ba pada sori n to du fa nso itaniji ni odufa je lati le to fi doke okun ifan exist nbi kibi ni tori to olon ni ta ba wa da fa ifun yan so fun ten wi pe irawo ni won ni delay won babalawo ni irawo o sa kan be ninu delay won o sa la so fun fun ni won ko won obo isaimo o sa ni nda won laamu latori iran kan dori iran keta ko si nkan ti won le dawole lasiko yen to le bo soju e afi ti an ba lo ri bo o sa dile orun mi la nlo lo ri te oloro kan ibo ni fa oyinbo mo kan o fi keji o gba le alawo lo o nle nire lopo lopo bayi ni nda fa si waja ti oyinbo da fa ohun rin lowo otun otu alowo si oyinbo wa keboru bi oyinbo ba wa ko gbugbu nkan mere mere latoki okun wo Nigeria loni awo ma Nigeria a pati wa ta se a pati segbe kan ni oja oyinbo la nkowo le iru eni ti mu amubo en ti fa n toka nsi ni wipe aye re nfe atun se etutu ti oyinbo ru ninu odufa ohun rin otua ti oja oyinbo fi gba le to fi gba oko loni to ba re le won import e ni to ba ri to won import e ni apere ti faya kiesi to pe wa sinu wipe tiru eni be ba ti lo bo osa ti won ma bo ni dile won ko se eni to menu eni tadu ati ngba o asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo eni to ku die ka to fun en ti ma mo bo olodumare o fi yin mona
1: ni ase o
2: gbogbo ona ta ba gbagbo pata sugbon egun odile ni daru eniyan laamu o sa ti won bo ndile won kiru eni be olo bo to ba je pe ru ese kan nu odufa ohun rin otu atale lo ba jade fun tiru eni be ba ti ru bo ebo re fin ebo re da ona re ola gbogbo nti mo tin bo nko ni bo ma ajo ti an ti se fun ti o sise kankan ti o si mo tokan yo wa pada ma sise la re tori pe odufa ko kan gan o ni akose re ninu oju odufa ko kan o leto ti e ta ma se yato fun kakan mu ewi ategbo kakan papo gbogbo tin da fun loni eni pada da toro je o ohun rin otu wa lodufa ti mo mu wa se ti gbo wa lale pe eni toro e ba ndaru eko toko wa ni pe ka lo bo o sa dile o se eni to menu eni tadu ati ngba iru o adua ru eni be o gba oro re o ni daru mo adegoroye ige adubi agbefagori ite luruko temi o otun ba wo general fun gbogbo le ibadan ohun rin otu wa lodufa ti mo mu wa si eti gbo yin lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
1: leyin to tumo si wipe eni ti iru eye ba nbe leti asu e ko tun awon agba lo
2: olotu bo se rinu o se eni to menu eni tadu ati ngba olodun ni jọlọhun olodun da gbogbo nkan o fi gbogbo nkan saye eni ko se nto mo jọlọhun to da lo eni olodun ba padu ogba la todo re ni
1: to adupe oju oni ti wa aboro na la so fomoluabi to ba denu e yo dojidi e ba mi so bi awon eyan se le ri yin
2: lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si oje gate e so kale lo ja oje erin saarin oja bi won tin te ni egbe okada oke ofa baba asale e so kale loju church ataremu e ti ro fi akan ti fence re kara leun elen lo li baba ewe nje adubi won na ka be si nlo kan ero ba ni soro mi 08032601 4 1 0 8 0 3 3 2 6 0 1 4 1 tabi 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko tini otun oluawo general fun gbogbo ile ibadan magaji oluoje ohun rin otua lodu fatimo mu wa si eti igbo wa lasale elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

0: ya ma kibala mo tun de bi mo se de o emi o ni ko loko a ma roko emi o ni ko lodo a ma le odo
1: alagba fo ki binu
0: o ma kibala mo gbe nkan kan wa ba yin to koja itu eh to ti mo si gbe wa lala yi na le ti mo ati pa ti pa bi en ni mo wo
1: agba lo ni
0: e eh to te n gbo ila pe ni torin itilu eh ri kan ni radio olohun bu gba mo elero ami jeje aya aya aya aya oh eh ya 32 FM 94.9 tawa eh ni laughter house loke tente makola ni premier
1: kajoro
0: ka le mode o
1: kajoro
0: to ba tin di gbogbo ojo saturday ojo aba meta bayi wa ki bo lola ojo pade lori eto yi
1: emi ti re ba o e pe ko na wa
0: oma ajima kore oma ajima jasan oma ajima je nkan to le egun oma fi gbe pari an kutukutu oma fi la odun bi ka ma de oda bi ko ye ni eh sukusuku jo dida ere fo mo je owo to ye pe oni presenter meji to yan la yo afawa mo ki o kale ati wo to se wi pe na o le ni meji to pe gan afawa adupe lowo re nu ara awon promoter wa lo je o ka le mo kiyin pupo pupo
1: niko ba npa won
0: ninu le mo kiyin ka le me ladugbo yi o ma kibola won sai kiyin o
1: iwo mama ka de mi mo won tori pe won
0: e ma bo loju opo facebook le ise wa eh 32 FM 94.9 fe yen be ba tin de be na ni e ma share ke si ma like daada be ba tun ku loju opo facebook na e tun le ma lo si oju opo youtube wa ati instagram ndo wa ah wore wore obo lale yi
1: ani baba je
0: un a kan wo bata so le lale yi

at 1:45. Ayo do luwa ba. Ova ni koni yiki yin lale. Mo se foru ko gbogbo loga loga ni koni yiki yin lale na ni mo ki gbogbo awon ta jo wa lenu se lale yo wi pe e ka le ka bo sori eto ta pe ni torin tilo ni koni 32 FM 94.9. Alaye lu amadibare afa ali lo lowo button fun sa yo oke ko won ka mo roro isegaju asana idi ti mo fi le gbodo ro ife la pe e ku se pa e gba ball aba en to ba ni understanding nipa nti won pe ni football iseju mefa le ti net ka fa ti lo go fun yin e si jo ngba lo were de were a kan ti e koko le lo dile bo lo ye ke dile to lawon te n ba gba won gbon nu gbon leyin amo to ba ti jaso ni penalty ko se nti won le na baba wa jaso na fans won ba n pe ogbe phone e le gbagbe odun na odun 2009 ko ayayayaya o Chelsea ati Man U Champions League na ni o age won kini lo kokko go wa njo na Ronaldo ori Chelsea fans le mi bo se go wa ko pe sigba na ajo ngba lo gbara gbara gburu gburu Franco Lampard da pada fun Chelsea o ma ke bola odi 1-1 Donna Rogba tun gba record jade. Owo the last penalty ta wo gba ka fi gbe fe ka ma lo le. Wa to se pe Chelsea fans football lover to do ti amuyi ku omo gboro omo oromo. Mo n bo na ki lo wa sele. Se tari gba penalty n wole ta gbe fe lo le aba gbe fe lo le mi gan se mo lo le njo na. Arsenal e mo ro. Ololufe mi n be nu yen e gba njo kan. Ijo eyan ba ga ko lokorun ele tere ni eji tere Chelsea ti gba meji aya Liverpool boya mefa bi nkan boya Man U boya merin Madrid lo lori oko re PSG yi lo ti gba double ti won gba ni wipe won gba ni back to back

bamu pe awon na mo ni eyin na ni mi ko ali iwo nu olonu eyin na le go kwa zo ni eyin na le go eyin na le gba penalty danu afin cash inform ni o si adada loju opo Facebook o ba se si aye na ni o je mo ri comment re nbe o 32 FM 94.9 ni bi Laughter House Tawa lori oke tente Nema kola ni badon ni premia Ani ya yaba mu ba wa si joba Eba kafiki ni yo shana si Pela wa atara wa karo se yagi yagi Yudo karo lo ema wa Ya wo karo gwanu ki bo bo yu si buju buju

0: ori eyin ololufe mi ati mi na lati gba ta ku ti gbe gba ise iya afi gba kankan ka ba mo o si di meji to si je mo wi be ju pe awon ti o fe wa mo gba bete le wa lori ni pupo so se la mo ti o fe wa un awon na o tun ma so leyin wa wi pe e mo n wi nkan kan loro awon ko si nkan kan ti bembe ju wi pe olohun ba yen na la mo fi yin fun lori gbogbo nta gbe dani lo ma si are dada loju opo facebook ko ma lo bo se ye ko lo ladugbo sadugbo mo kin ye ka le pupo lakoko yo eh ba je pe mo ko lambile tin gbo mi ni abi mo lo na sango eh lato na sango lo mo lo gbogbo na ya na poli e ba ku gbogbo na ya na poli mo lo na jokodo mo lo na pete lohun ma ki bola nge ye kin yo eh wi pe ku dede akoko yo eh bo ba se pe gba akoko re ti wo kokon ngbo wa ta lanu ko to ton ngbo wa eh o ma ki bola lohun gbo en ti o ba gbo wa ri to ba gbo wa fun ba akoko ami lo se to ba wa re ni to se pe ma gbo wa ni gbogbo igba teni yo ma so ni pe afi ko ba mi oke ko ma salekun lori ebun to lohun oba fun a eku lori igi aya lori igi ni tin be le yo be ba le nikan wi kini kan bi kan a ma so wi pe Olorun jowo Olorun da wa na sin ta nwi nbe Olorun ba mi ni o ma se dede ara awon eya Ona te mi agba e ka le ku kale mo ki yo Olorun jowo da ku ju e mo si ma wi laarin awon ta jo jegbe ba ke bala ma to tenu mo laarin awon ta jo jero Oni mi fi afia Lori sai ta nse owo to wa eh mo da number mi ma baba wa da ko gbogbo awon oga wa pata Olorun oba mi ko dakun ko jo ko ma ba nsalekun ola ati ateya awon gbogbo awon oga n pata awon to je musulumi nnu won ate ti e so ni musulumi ate to je onisese wo kan ti e bere mi wo lowo won ori ti won ma so fun won wi pe ah baba won ma won ma sana Waka ti e lo bere mi lowo mogaji kola olotu. Awon ti e tun so daada fun oni pe awon mo mi mo ni o mo mi. E ka le gbogbo eyin oga wa. Abi ko ti e lo bere mi lowo oga wa. Akomo lafi ola aya elenu reso oga wa daada alubarika nu alubarika. Omo gbo mo to fi gbogbo code jo mi tan yeyan omo mi. Abi ko lo bere mi lowo oga wa wale la wa baba pro. Oni se la nya o ma mi ni o ma mi
1: I wa kuro lodo mi no se mi
0: no bo lo bere wa de bo iga yeru omo ti mo fi sele lo omo ti n pe kini kan le din la e o e gara wa ba mi ni o bi ba e ka le sa o
1: ko mo ra ma jo bo
0: bo si lo bi woli nu soro soro
1: dawo le
0: ni ya ke bo ade ologbojo yo so fun opo mo ni wa to di ko lodo awon oga wa

0: Ala awa mo wa kaka ti o so nu yara yawo wa mo wa kodu saja ni. Wa keni adaptor amo Olorun firi fun alaye. Hello. Wa lo la bala ile. Hello.
1: Oluko we kale o.
0: E ma kale.
1: E peto.
0: Ala ku eto e o. Ami Olorun adua nla ni o han ti si ti jigbe awon omo kekeke ran ri won layo o.
1: Ami Jesu.
0: Era ma ti aduke ko yi.
1: An ti aduke ni o.
0: Dali yo si le.
1: Awon si sun.
0: Eh babu baba, ma awon mu ti tan. Pa wa lo wo bo. Eri.

0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Emma Kalesa.
1: Hello, sir.
0: O ko yin ati bo le tin ba mi soro.
1: Ah, Oluwa to si lo npe o lati so mo nga.
0: Se wa dada.
1: Adupe lowo Olorun.
0: Gbogbo le nko o.
1: Ah, alafia lawa o.
0: Mo gbo yin sir.
1: Ani a ki ni o.
0: O ni baje fun yin. Madam ko.
1: Ah, o ti sun.
0: Se gbe yin.
1: Ah, no ya le lo wa.
0: Ah, e jo sun papo.
1: Ah, ya je lo wa.
0: E jo sun papo yin ati awo yin.
1: Ah, na.
0: E ma jo sele. E ma jo sele mo. E ma jo sele mo idakun tori Olorun mo fọlọn be yin. Eh?

0: Hello.
1: Ọmọ Asamu.
0: E ma ka le.
1: Aye omo ni da ora so mu tori e.
0: Ami Olorun ateyin na, eh o ti gbege bayi.
1: Abi se wa.
0: Ba wa nkeke la mo gbogbomo gbomo.
1: Abi o.
0: Ama le nsin ye
1: o. O rupa lata bayi.
0: O ko yin ati bo le tin ba mi soro.
1: Ala gba oju la ri won ti lata kora yin.
0: Ko ne baje fun yin. Se wa pa.
1: Mo wa pa dada.
0: Karasa. Madam da. Mono wa wa. Adua.
1: Ben.
0: Christian ni. Claudia wa jolo. Mo baba wa de ndaji ejo gbadua papo. Ya. Wo baba yi, wo baba yi. Ire gbogbo e. Ore to gbo yi. Deng bakwe yan bi meji pere si. O ti n so fun fun ju mo fe wi fun oba.
2: To ba gbo pa se tan.
0: E wa bu oloselu kankan o.
2: E wa ki se.
0: Ama ki yi kan se se mi koro kolon fowo to mi lokan pe loro.
2: Je bi baba do.
0: Wa ki bola ki ma salaye e ko possible. Ejen gba pe eyan meje pere si.
3: Tun gbagbo ti bo ka ma ni bo fu omo.
0: A mo di na ne ta fi mo yan ta ba fe yan be. Won ka lu ku kan tin ja were de were.
2: Eni ohun ko le je. Egbe ohun ko le je bo ti le lagbara to. Baba dojo a pe baba do su a ko.
0: Olorun ki awon kan lori le de yi.
3: Ma
0: o lagbara die. Ejen gba pe eyan kan pere si kin fi sare lo nu oro yen. O lo fa mo ngo ge die die.
2: Lagbara ni.
0: Tori ti lu ni ogbo orin be ogbo ilu. Oro to si ni tumo na ogbodo ba nu e. Mi o so fun pe politics program ni mo nse wa mo n to ba ye a gbodo mo fi to ra wa leti gege bi oniroyin. 08097 odometa 949.
2: Nothing to write home about me.
0: 08097 odometa 949.
2: Ise bi omo baba mu ko mu ko to nko ni.
0: 09062 odometa 949. 07055 odometa 949. Eyan papere.

0: Hello.
1: Hello, Akimola.
0: Ekale.
1: Osozela Antifazi.
0: Sa?
1: Osozela Antifazi.
0: Ole baje.
1: Fazi wa kwazi.
0: Ben, ben, ben, ben.
1: Yemo kutawe mo.
0: Oh yeah, oh yeah. Obakatiku, Vice President. Mo ti se oju opo yen pa bawun o. Mo fe ba wa soro lo ni belenja mo mo nbo na ma kibola gbugbara mo fi nbo wa iko kale.

Adi mi enyo mi dada. Eh, we ka ya at Lawal. Ogbon dari ojo sere oni tiata. Eh, o ma ke bola. Ti wo bo enyo mo si ya Abado. Eh, to ba tin de on de. Eh, 31st. Wa ke bola yo se iku mo omo omo re. Be ile to si tun ko t'Olorun ba mi oni se ni po si e. Wa ke bola yo si a si jo wa nbe ni lagbara Olorun ba. Atopolopo awon igbo ntarigi osere oni theater. Ati gbogbo awon ti won je pede pede bi ru wa. Eh, ruka ya ti Lawal. Ya Abadan Esu. Ode bojo ayo re je lenu ta mi sonu osi ni raye lori aye e. Emi gigun lo fi lo. Omo won na o ti wa mo na o tun mo. Yo mo ni grandma. A jo wa nbe. E jo se die si ki soju opo le pada fun yin. Tipa tipa lo ti ye ko ye mi ati e. Oselu ba ti nbo bayi. Opolopo eyan ni won da yan soju. Ese telomi se won so bi pose. Ese telomi o se won si so pose. Won wi fun yin lati gba de to yi ti bere wi pe emi ati afa ahale. Elajo wa lori eto yi lale yi. Orin te mo gbo loloko okan ijeji. E wo bi afa ali ni o mo tesi yen lara. Gbo gbogbo nti mo bo so won o. Bo ba ri wi poko re ba fe ya lagidi. Salaye fun wi pe ile aye ta wa yi oni enikan oni ola enikan oni bo wa je po ni enikan ni ola enikan na ni ogbon le yan o fi gbe be tori opolopo elomi oselu ohun ko seri awon kan won pe wi pe ko mo bo nbe awon ti wa pe wi pe ko mo bo nbe awon ti ye won ohun ko ye ohun okan de be eh ja lo faruna so lasun ali ohun to nkan de be womi yo kan mo be gawu gawu ti e ni ba soro dakun mo be o opolopo elomi na olohun ni onise ti e lowo tele ama tori bi pa ni to gbe da ninu oselu boya senator ni o boya ipo kan lo wa ni o wo bi ibe ni o mo ji si lara aro raisi die e wa die eh ngbo mo ba wa fe wole iwe giga e gbo mi dada sebe na lo ji si tori bi wo se wa lorun won opolopo awon eyan to tun ju ti e lo na awon na wa lorun won won wi fun o gbe yewo ro laro jin le o

0: da like bole loju opo Facebook e share ejo lo jena jena. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: E ga le.
1: E ku eto na.
0: Olorun ku eto e bo le se ngbadun e si sa.
1: E wo. Oju doro le so.
0: Oruko yin ati bo le tin ba mi soro.
1: Adewale Adebayo le n ba yin soro ni Ibadan.
0: Ladugbo wo.
1: Ni side na le ndi.
0: Oni ba je fun yin. E ja tun gbelu mi. Hello.
2: Hello, Nkowa.
0: Ah, nje aduke.
2: E ku eto.
0: Awon daddy ti so abi.
2: Won
0: ti. Ti pa ti pa.
2: Asi bi ke na ti.
0: E n ma won jama latan.
2: Then.
0: Won de jire. Awon o jire.
2: Ami.
0: E seun. Ora e to ba pe ai ba pe o. It's a tiny ko ko ba ko le. Na ni won ma fi so nipa e. Hello. E ka le o.
3: Hello.
0: Toyin
3: Aremulatio.
0: Se wa dada. Gbogbo le nko o. Omo to jo meta te ti kan si a lori eto isi o si sa se yin ni.
3: Si o pa ko ngbo yin.
0: Eja. Gbogbo le nko dadi wada.
3: Ala se na.
0: Won ti sun. Mo na lo. Lo luwo. Ah, o ti to bo tan ti lo. Ibadun yi. O wa fe yin nkan le le. Awon mo nko. Yo ba to bo kan to de bayi. Oh, ya ni yo to gba wo. Eyin odun no osu kefa osu keje eyin odun na ni eyin kale wa da wa le ko amu mara o oluwa lo lo pe o oluwa lo lo pe o seun itan ti mo so pe nje kaluku ba ko le nitan nigba ti baba la baba ologbe la ma de shiro ti wa je gomina ni ipele oyo awon osise ijoba won ra moto lo po ropo ngba na el ni won gbe sara moto lo eli un liner ni tume e ta won ya mo ni a lamu won fe ko si o igba ti baba wa. Hello.
1: Ama san
0: e ba kale
1: alagba oju e da le ri ran oke si latakora yi
0: oni baje fun yin se wa dada.
1: Ọpọ kan bẹ ngba kẹta ma wọlọ ko wa. Ọpọ kan bayi tan ku bẹnsi sinu ta joko ta wa koju sira wa.
0: Ajajajaja awọn Befordu nu o pako.
1: Ẹ ti mu ọgbọ ku ẹ mi gbọ ku ẹ.
0: Ami ọlọ.
1: Gbọ ku arọ.
0: Ami.
1: Wọn wa ma kọ kọkan si lara.
0: Pe.
1: Akọni kan wọn kọ bo si ere.
0: Ọba nbẹ.
1: Ọda rọ.
0: Baba yi. Baba wa Zaneto Rashid Adewolu Ladoja Kabiyesi Aruze 1. Ba won wa npo gomina. Se ijoba ti o gba salary osu meta la ofe si o. Won so ne pa teni kokan. Oloye Bayo. Allahu akala. Christopher ngba awon je gomina. Opolopo awon eyan ti won tara awon je eyan laye. Baba Akibola gbogbo e ni won salaye. Ba ti oloye. Zenito Isaac Abiola Ajimobi Omo Ajimobi Ibadan. O wa nipo gomina. Lori eje wo daadaa o. Boriji ma kọ lawon owo won lo ti wa. Gomina wa ti nbembe yi. Engineer Oluwa Seyi Makinde Abiodun. kokoko je mo pe ba se dego gomina gogo awon omo lewe won san kini kan 33000 kan council ran da da nu bo ba se rin are igboro ore pe to ba fe lo gba iyana church ni isin lo ja be bridge ba sorun mo pada bon gate ori gbogbo titi yen bo se lo gege bo ba de wo daada gbogbo awon ona ti an fe se ti an fe jara to fe jara won omo wi pe ise owo won na ni bo ba koja waju ile gomina ori pe gbogbo e ni won ti tun se ko se le ti won gaga ile ijoba ni mo so yen government house kini won so ni pa ti ebi wo ba de be aluko omo amutan ti o ko le o ene kaka ki o ko ta fe ene kaka iwo lo ko fun lara re

Baba tin done the 17 ninu oju June. Ah, o lu kan tin be lagbegbe Okeado. Ebe ni afa jeje soburu o ti se 3 in 1 program event. 35 years on stage. Be si ri omo Akibola be na ni o to fa won eyan lami eye ati fi lole awo album o. O pe Alhaji ti ri alamu ti ri agbola gade leda omo baba jeje omo pasuma. Ben na lo pe Alhaji wa why the solution omo gbola han. Enu ara awon artist enu njo na pa awon eyan to lo ko loki o. Pe layin asamu omo Akibola pe awa labo ntuko eto njo na. Afa jeje soburu aku pale mo. Yo jo soju gbogbo wa ni.

0: Oluwa wa oni ku waye oni ku waye oni ku waye oni ku waye oni ku waye oni ku waye oni ku waye opo abalesendalia
1: eba mi baba logo mo fe dupe lowo olorun oruko mi ni toyin adeniji lati jebode mo fe dupe lowo olorun tori o sowo lanu ayi ni won aye mi ati ninu aye omo mi to duro yi ati bere pelu baba lati grammar school igba yen o si wo yi wa ni enu ikose so only problem kan ninu ase ile omo ni won fi okuta meta di so nigba yen lohun sa mo mu kiri ko sibi ti mi nawo de so mo sa tele baba de ibi ngba yen so abe igi ni tan be yen la wa ni baba ni awon kan wa nbi o won fi nkan si ibi oju ile omo won pe to ba mo pe nkan be yen se ko lo ra pure water eyan kan ko fi gbagbo se mo wa so fun omo mi mo ni le ni ni ogun imase o ni mommy to ba de le se owo de ni kuro nbi o ni o ma se loruko Jesu so mo wa ra pure water yan o wa ni kan mu soke so o wa ni mommy mi e ma fun mommy o wa mu pure water yan soke o bere si ni gbadura lese kese ba yan o pa okuta yan meta kekeke mo wa sare wa sibi mo wa pe awon sa won sa rally round mi demo nkan ton fi okuta yen se leyin yen baba wa soro kan ni ojo yen pe iwo ti o ba need oyun ma sumo kunrin o iwo ti ogun ise fun se mo omo obirin ni mi ile ma barin o de lo ngba yen sa o loyun o bi omo akoko obirin ni omo yen ko se ko nwo omo o but ogun yen se kin le mo pe yes olorun wa lori oke yi abi omo yen wa school so omo yen ti po modun merin so leyin yen o tun wa loyun mi mo se yawo fun o loyun mi awon nkan to sele so oyin e fo lo mo wa tun mu pada wa sibi mo ni o ma tun ni mi so ni jo yen la tun wa sibi ni baba ni awon to nwoju olorun o no won le jade jare pe so n wo omo ni mo no n wo omo o le duro sori omo kan mo ni o ba se bo se n lo si ile anu yi meji ni ko toro o de lo lo to pelu pure water eyo kan pelu gbogbo awon eyan gba to dele anu o gbadura osu keji o mi si period we a lo se scan won ni sac meta ibeta so igba to ma bi awon omo yi o fi bi meji to idi ope mi lele o fe dupe lowo olorun awon omo na be wa yi
0: melo le ni ko toro
1: meji ni sa
0: meji
1: be ni sa
0: o wa lo loyun meta
1: be ni sa
0: ayin gba ti o je pe meji le de bere ibeji lo ko wa yo
2: hallelujah
0: ibeji re o
2: thank you Jesus
0: gbogbo awon to fa ibeji
2: all those that want twins with mercy I ask.
0: Oh yeah, by ibeji ba.
2: Receive your twins.
0: Amen. In Jesus.
2: Amen.
0: Olorun wa awon mo.
2: Amen.
0: O da won si.
2: Amen.
0: In Jesus.
2: Amen.
0: Mo gbadua.
2: I pray.
0: Arugo elekisa.
2: That racket is just
0: one. Tologo re o ni fo.
2: That's your thing we don't speak.
0: Ile gbem. Olorun ti a ori o ba mi se ogun airi awon ogun airi lona afefe won ti je ise obirin kanun ba won ti ba seyin je owo airi de ni gbogbo eyan ke olorun ti a ori ba mi se ogun airi
2: to
0: fe so mi di korofo
2: oyo oyo oyo